sau lo ma mau pe lang ro ba na fa wa fo lau fa fo ye lang ba lau fa fo nga anga sa mo ai se nga na re la au tai mang to ba ai ma se ta to wa si a mo mu wa la ba le lang

Ya fa malo atu ile tu si tala ale si ule ole sa mo ngalo le si sunga ya ta se salam sam yo ya mole awi na maina o ata to tala i mena tu tupu i si ata to tofi sa mo ya ile nei fo i va yaso ta to to fe lo ai ile aso ata yao mai ilunga ole selauta si male tolu fa mo mai le tu laiono se pa ia le iva ile afiafi ia ai manu ia tele le alo atu isa uninga pa ia ole aso sa pati ya tayao. Ia le na Samoa wa tau fa afafonga ia ma tatou fa alongolongo a i mea ole o tutupu ia ma mea ole a tutupu ia isi o tatou tofi ile lumanai. Ia ole tatou tala mua mua le na a o wa ya ile va la unga o moli mau le tu malo o fale alili numera tasi atanga loa fa pele fa funga anga le atinu ya le fo yo lo o lo o mai ta wa tu ta wa afia i lo ya a awa le ta u ale na fai fai ya sauli lo ya le a wa le lo ya le sa fa yo lo o lo o mai ta wa tu ta wa afia i lo ya a awa le ta u ale na fai fai ya sauli lo

0: O ie e taunu o tala vore stoi no yo porto anga yo no sai.
1: Ya, lava le ono sai, ya.
0: Ya, wai, a tatu tiro tiro fa le maa fau fau. Ya, o loko fa masino ale atunu.
1: Mm.
0: Ile mea sao male mea moni ya wana wato atele a ya ele tue tau fa matala ina le tapua. Inga male fa fonga mau a Samoa. Nisi foi o mori mau sa fiu, ya le fa masino ngai tau sai. Ya, la wote, ya wato e mau mau. Ese fai mai mau tu wai pai po la fai ya ai se manino mele matole vai lo ilong al fam sinonga ya mama na ira na se yo atu uma fo fola po ai sa ai se ai
1: ya
0: oi fo ka ma oi si fi ah ya po ri ka po ya oi kuruku wa wa me fa pena e mau o ma pa ona le le
1: ya
0: pe a tsalo sia tatu tau fai te tsalo le ofiso fam sinonga ne ya mau le amio tonu e fa ti no lo la tu tiuti.
1: Mm.
0: Ya, yeah, ama ya. Yeah. O le tawa pito mau ya tia o le toi susu e mai o vaenga ya. Ya taro si ya hadu ya alma tanga lue ngole ofiso fam sinonga le mele ufole le ele fam sin sidi. A wane ito ya ya se mefa ufi ufi a wane ito ya se mea wa le mele na la langa ini le maale. Pe ale ole fai unga si fam sinofo ilo kalasa mana ya ya. A wane ya se mai le furia. Na
1: ilo
0: le vai atulo le mekau ya kamfai ye e fa ofu fitpea ele maanga o vaile la ailunga le maanga ele furia. Ya,
1: ya nga malanga lo le ifafo.
0: Ya, o le taua. Taua le nao o mea fapea. Ya, si tatu mata mata pea ma asila mai moa le atunu. Ya, ma sa moa le au mamala awangi ifa I asu fafia poko pe ifa I se fa. O sa moa le au mamala akango aku le kungu efe kuu.
1: Ya wa maua loa wa fa le tonua ya atanga loa
0: ke ya wa ka kala kala ya ngwa mse ke fa bo a si ka ma ya ma fm ba yo la lesa a be ye fa mu wa sa
1: sa sa ba di lele ya ala bo ba ya tupe wa lu wa le a to to le malos wa le a to to le malos ya
0: ka ko ka wa ya kwa le akala ya wa makan ka ko lu aku le ko ka ka ye fa ye le winga le
1: Mm.
0: So le mole le ko amale mole a.
1: Yo e.
0: Yo wa matan va va ya tu le mau le afa ma mau le melna le mau manat.
1: Mm.
0: Ya yeah, si te meta la noa ma ya o pe alta mai titi.
1: Ya ya mal tato sala le ai molianga e valu ya fa sanga le sa chai chai.
0: Yo e.
1: Ile au la kapi.
0: Sa ave ma ko cho le tato fa ya onga ulo le tato manu sa mo.
1: Manu sa mo. Yo e.
0: Te mana tu afo ile afo I ya lo tamali ole atu nu sa tu mati la I fo ya. Lana tau mawhinga o ia kapiteni ina le manu sa amoa pito vao. Ilona fwoi vai tau po le lua hafes furtasi e alea sa
1: raimai.
0: Ioe. Ia ma manu malo atu ai fwoi sa amoa le ua I talonga ma Australia.
1: Ioe.
0: Ta maline ia retoni ni le sunga ia mahoni, po mase mahoni suoka. Ta sile nei ia ai. Ole mea yelele yei foi fai ton.
1: Foi mal masei.
0: So se mea yelele yele o fai ona moe yelele o lalang. Ya au lo so I fuor fam sino amio tonu a fai ai o le sala o le sala o tala fia unga. Ya o le sala o le sala.
1: Yo la solima o yuni le o fa moe moe a la wina ile unga o si a foi ya lo le atinu.
0: Ole o pumonia ya unga foi me tutu pue tue a fua istai a fou. Pito vao. Ya ma to e ma tarsi ya mai ona fatino ya ni fasalanga le atu ina tuale tor por fam sinonga le la winolo na yunga ya ma wo se finangalo ma ya ma fo le ma fana fana o si auso ya wa re fenga ye fo I male fasalanga le atu ina tuale fam sinonga
1: yo ya male atu ala lo le ala tacho wa palmia le fiong le palmia a le to afitu e tu malo ele yo o twa ya ni ala to reporti
0: ai te lo le me mali to va fa isi o fa nonno
1: ya ya
0: so le so le lise mo mo mal ma ku
1: pa la uli aya wa le pisa kwa ya le fa pena wa mo mali ya mai
0: pa mo mo mai pa la biko ok
1: aya o lo le palmia le fa ya ku lo polo kalame
0: Ya fa fi fa. Ah fa fi fa va ku ka sa ku mai pe se si fi so le. Ah
1: ya.
0: Yo le afwa yo le filial kamon e mawa.
1: Mawa.
0: Wa nga tele a talanta fa lo ngolo ngwa tu ya. Ya we fo I pe por ma tu tu malo pe ya. Ile tu wa ile a mi o tonu me ton fai. A fa ya ilo ilo atu o solil tu la fono. Tu ya le fa salanga e talanga tala fe nga I mai tu nga solil tu la fono fa pe ya. Ya wai le mfai o mea le malo o mea le atunu. I le kalo se si wai afua ya ia. O le milionga le anga kufar kausanga ke ange o le painga le lima

0: Bilion, ah. Ele un tama i tupe i a lepe i tasi ole miliona muli muli lea lea e...
1: Ele mou
0: se tala a yon. Se, yo, se ripoti po se tala fa tau le tupe i ai. Ya, ave, ele fa salanga pe a fai e fio tuli la to umama i tumalo wang wai fitu, ah.
1: Fitu li i tumalo, ya.
0: Pio a ana numero tolu, ya ma ana numero lua, ah. Ya fa tasi ele am fale ata numero tolu, ah.
1: Ya ma vai maunga.
0: Vai maunga,
1: yoi. Ma vai maunga numero mua mua.
0: Yoi. Ya ma le ala tau i sisifo, ah.
1: Yoi.
0: Ya peo i tu malo na leo te whaalongo longo atu man niso i tu malo le atu elevan. Le a fia i tu tonu le au le wha maoni ya le report. Iyo e. Sao le le.
1: Ma le tatou tala lea i le asosia le au just tala.
0: Ia.
1: Ma le au whaasala la wale atu nuu. Ya le na mawai le ava noa sa otia e le a fionga le alipa le mia le ripine o le a foi i whaata singa. Ia ma mawai se taimi e moli moli ai foi o na lana tua lalo ia po sona manatu foi. Ile fonotanga ale autu sala le fa sala la ata kalo
0: yo le fa no no ngon na te te yo le malo pito ba ya cha wa ya ya ola ngon na fa tanga te sa ufa pe mo wo se sa va no
1: te
0: yo le atu nu
1: a
0: wa ile ngan te la pe ona tu ia le telo fi tam finga talia sa o a o afia ine le malo ya ayo lupu moni ayo le te te yo ye te tauna a
1: yo e mo se ava no
0: sa sa no nga fa i wo wa le fa moi moi Peita, ya.
1: Ele
0: é. Loa e talusia, ele on ya afia nga faa poro kiki ma vae nga eo no afia, ele no folele. Wafua. Vae ole upumonia ya, ele maita ua Samoa. Ya, ete tau wa ona tu se avano ale taita yole atu nuu. Ya, o ya, ete tau na faya se upu faa, ma se faa malo si au. Ya, se lelela ya la atu, faa fonga atu sa unua nga taita yole malo. Ah. Pule ase fuwa faa itau al Bresteini. Sa manatu ale amo so na vano ai sana a ya was a family young
1: ai le ai
0: le ai le pulmonia ya tailo ya ituat ya a na uta uto ya il pristine yo lo tura mai ni ma mor ke mi ai a si al fa ma vai filta na ngisi o mai sa fa le lo lo ba fa lo tinga te te ina ye tu le vano istanga tele te tau na tu la ye
1: Ale tai tai ole malo sa.
0: Ale malo puan ya la tu feu pua inga mani vae nga o le fia fia. Ya mana tu ole tai tai ole malo ave ye famu.
1: Ya man tu fo ya tanga lo. Ya ya le tau e fa fia nga i. Tu fa fia nga ya le tu me uma am. Ya mal ta tu tala le ile ole ole o to ya e mai ya nanai am. E to e fa atino ai mana tu sa masalomia mo mo fo yo ya a. Ele vale ai fala au fasaina. Ya au lewa choe choe tali watu maleta ua famai enga lue le tu mau
0: ya cha au pito va pe ana fai atu la ua tala le amatanga one matanga lue nga yo leo leo maleli le sui komisina ni afa masanga ele unitanga ta tala feunga ya i ona vae ta ta ia pe va e fa komisina on matanga lue nga ua on vale le pi o pio a tutu a ele lolotu Ia lena sa umuru na uia leo le sui komisina na alu ave le ripoti ili pale mia. Ato ya mai nevi lea na taa uai o le telefoni ya vani lea. Na nai vani lea na mawai tutonu mmeseti ya saa taa ili. Afaila ili o vani lea peo nisili ngiel toru o vani. O aila. O aila na a. Ya tawa yo matua i o was tawan sa ulu mai le li le sui komisina fo fo la mai po le ale mafua a ale ase atu ano se la tu ilo ilo ngomu mafua i a ele le a ya tawa yo pari mi un ton fa se fa yo fa malo lo sui komisina le mal tau avena ngal to fin a ai mo tau no to fi se komisina fo won matanga wenga wa o va o ile mama mai le malo le malo A umatua I mamma yale malo ile a.
1: Mule fa maoni a.
0: Yale ile saufa iai ni. Ma ile fefea upe taulang te tele iyo meana saufa iai tua. Iho he. Ile te tauana sausitanga te soli tu la fono va bea lai na te a. Iloa mea lai e ufi ufi.
1: E tai tai ia yale matanga aduenga.
0: Le si vala. O aina ala ina iloa ila tunu o la ufa asala ya nanai. Ona uma otiana sa watoru o vaita umai le atunu ola ufa malo lolon toru le ala lesibia uma tua fa maungia ina ona na yale sa fatino indel sol tu la fono
1: Matautia.
0: E matautia le hami o pio pio o le matanga ruenga o leo leo. Yoi. E le fo ia e maa leo pumonia. Maulu hale le matanga ruenga. I nintanga tafai mea pio pio. Ma ia le faurulunga o le matanga ruenga o leo leo. O te tauwa o na tafi ese o te tauno ese o e maa leo leo leo. To e filita anganga ni taita ili leie taita ia le malu le maa leo leanga o ilato. O le faa tumutumunga lea ma e faa lango lango. Ia le maa leo le malu pui pui. Ia pito vao.
1: Yoi, ya tato talusia, ya wao lafionga leli pale mia lea vea foi mamini stao leo leo, yeah. Ah, ya tato talusia ile lumanai. Ya, male tato tala le ya leota namula ulu lea ua suyane ya vea mapu lenga ole suavai atangaloa.
0: Mana, ya tula ima ule tula ima fuu, ya wae fuu fuu ilona tula imai ya tato talusia ya sanga ayolitai ya na ya mfai ona famanu ya inda fuu ya lea fuu imtangaluwen.
1: Yoi, ya maltacho tala mulimuli le na ita alonga oka, maka ukia ale
0: melea. Se fulufitu talonga,
1: ah. Maka ukia ale melea ulo usanga ya tu yai ya lea tunuu, ah, wale faa manatuina ule tuto tasi ya tangaloa.
0: Ele mfeone faa angalo inge leanga ule mea saa me faa me melo, ya ilea tunuu pito vao. Ete sila fia fo ya otu usoi fua motatu wolo maitai me oititi. Eta uloa le faa manatuina ule tuto tasi. Why at ya why ya mafo fo te milo te wila ili ise te wila yaso.
1: Aya, ya.
0: Ya tia ufo li ta wa lea e pe yona. Tu e fa ma natu ma tu e fa ma mafal tu langa ole. Ole tu to tas. Lango isa pe ave umaya ya mafo fo nga malangona o tangata e. Ah. Na ya fata unu wina ni ta alonga e. E tu ufata si ya ili atu nu. E mese atu langa o fanga amele tai.
1: Yo e.
0: Ya mata alonga leo kirikiti. Ah, ole la kapi kirikiti manisi o ta alonga wa e tele tale ni ale atunu. Ya, sa wa na imi vayanga na sa ma tango fia I fo I ya, le fata unu ino le fa mwe mwe pito vao.
1: Yoi, ya emana yo le nabuta ua e luas fulmale iwa polo kalame. Ah, leo la afaya se fata ita inga mua mua. Ah, ole vai yaso o mua mua nei ya ole a...
0: Ole aso rusuru iwa tu se ole a lea pito vao, ole aso Freire.
1: As Freire, ya.
0: Le fe elisa varifa alo alo lina ya mo auta alo umamai la tu ya. Aso tolu se fululole ile aso tonai.
1: Ya, yeah, aso
0: mwa mwa. Ya, ole mwana. A musa, ile maota, lea, ah, fufuina. Aso sa, lole faingalo, tu e aso ngafua lo.
1: Sisi ngafua?
0: Sisi, lole tangava ile. O te tula wele ele alai, o ala sisi le fua.
1: O ya muya oe. Ya, mulimuli akulala uva alele, ale kaungufanga.
0: Kero mwela kuna, kero mwela kuna, kuna uva alele afe I, ale o kempo chao, neke ua afe I.
1: Ya yeah, manatua a ya itaimi fo ya o kako la iki a mafeola mai ya onga ole mea le ole somo mua yuni a tausanga uma tausanga uma ya
0: yeah,
1: look forward uma ya ya onga e faia yeah. Solo a onga yeah.
0: Pale fo isa savali isa vali fa lo lo a pito va wa
1: fo ya we mo wa lo fo isa va la uli el fa manatua ole lima sfuru tausanga
0: yo ya sa e malanga I fo I u va la uli fa to mai sa mo a
1: yo e
0: ma te savali ya yo mat tama ita itua ite ni tua yole.
1: Yo, sanga tama ria. Nye, yeah, iwai moso. Ia, onai, onai toma, pe ato e toma anatu, ile tua nai.
0: Na aila sa utolo ilungo le pitanga, lumu hata matelo
1: iti. Oi, ya, ya.
0: Koi fafo ikua.
1: Ele, mai, ya.
0: Kama voya, ye keva, ifa polo polo, ale, le fasu senge faka wai pankeke, e ai ngang faka wai pankeke, kari ele suwa nga le makeke, ya ingu le paipanga ikua.
1: O yele ai langa ka nga kausi lele ya ma ko e tama ita sa sanga tama ria I vai moso
0: ya sa oi well ti do ile te yalo ta mala ya le tu ai nga sa wa foile vai nga avele la tu fa mu ai mi se lava o tu to langa so I fu na fu vai tau ya ale lu fa la to nga le ila lo le kalesia Catholico Roma I Samoa.
1: Oi, oi. Ya, e whapena fo I le tele o a onga I Samoa. Ele Colisio Samoa, le Colisio yeah. Avele, yeah. Oka. O tele o a onga tangaloa, e whaia solo. E whapena fo I o tau, whapena fo I la tau mai sala fai.
0: Oi, oi.
1: Oi, sa awai uma a.
0: Tō mana tu ia I Samoa, ele nga vai teimi. Ya, nga alu alu le whale o... Fale amana. Le toi
1: faya.
0: Ya, ae pele o le te wila na ave ya. Ya.
1: Ae, ae.
0: Auto e to mana tu la luafe male tasi, luafe male lua, luafe male tolu na ave ila o kikiti Samoa.
1: Samoa, oka.
0: Ya, te milal nana te to e to mana, to e fo. Ya, yo ma fau fau ngai tu al te min tu atau amatamai. Ya le matanga o fie fole watu au kilikiti fafo pecha i waru waru maile a fo ifa moe moe te o tau fia. Ya maleto e fatau nina ya e fatai le fai ngā malo o pali mai. Ya o leale ato e amta liel tūlanga i tālonga a.
1: Mana ya tini. Ya e fai foi la o tunga vaa a. Tunga pao pao o fau tasi o kulula a le tau.
0: O le mea lea lea lea lau tau mfai kau mea fau fau ai ai.
1: Yeah, abis kako kulula.
0: Ya ila fai se vaa alo ala si ule ala sa amona ngalo.
1: O ya misi.
0: Wala va o duam fao la tane o avele rua.
1: Ya, awepe ke ula ula ya.
0: Le lulu, ele chau vanga wae fai fotu nga va alo atoma cha.
1: Oyo, ele ai masi mea fapena, ele mea seki ya.
0: Yo lupe ke ua lua mua lua kwa lua sa maa wako.
1: Mana ya malo, malo cha pua isa mua le neitu la ole cha polo kalame. Ya, mea fapena, ile taimi fo ila le anale toi faya, ile tuto otasi ya yuni a oka. Pe iwo le ato atoa, mo isa wa avel fa amua, ile masina o se tema, atangaloa.
0: Ile
1: te wila. Ai wangalo atua, le aso mua mua yuni.
0: Sao lili.
1: Yoi, aso mua mua yuni. Ni tausanga uma tausanga uma ya la wa chula i malta chai mi choi tolu mi nute tangaloa ya na tafo ile o le chula tolu ya e usila fa fonga sa moa ole aso o ula atua tato utala mai sa moa le si fonga ole tipa ula mai sa tu paitea ole toa pe ale chai ole vaenga le a ole au fai pese le tangaloa a mana chua lava le na la cho maua le sili a na sili tulanga
0: mua mua
1: ile chau banga le chau banga pese le fa mana chuina ole lima sfor chau sanga le chau tasi
0: le sa ia sa mo a na sa mari ya
1: ole au ke manga kua
0: ia a le ala me si le che mana tua ole au fai pese le mana motele sala fai sa le la ufa ringa tova a ele ngalo ti alu te mile sa ia fo yo sa tulanga mua mua ile au fai pese ata mito le tipa ula mai satu pai tea ya si uso le wangalo ya tia ule ino si tau ya masi ana whanau
1: aya
0: ye mana ye tele a te lo sale le le tio e mana tua le sa sa vali ai foi mai au wai le fa moi moi
1: maka maka
0: fa mana tua ino le li mas futa usanga ile lua fe se fulu lua
1: ya le na le tipa ula mai satu pai tea o le to a pele tai Samoa usi la o chau fafonga
2: ke Wale au ngā wauti.
3: Oi, ka lo whae o ka masese.
2: Samoa, ia whiwhi le mū. Au ane iai se mea ngā se. Ma ia toa pele tai. Ia o ngā lau toto. Ia o tau sa lotu.

0: E fa mna tutu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi no malo le atina u wa fai mauto o manga Samoa. Kalato au au nanga o ni alofi lima ma fana fano le alofa.
1: Wa utu toni li se umdala ngatila fa apulo mitua lima se u fa malo o fai o le fai wa.
2: Ngasi fale na tura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafau fau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga olana anava ase lau pasene lo so ifo malolo ina ete ola fifia farso taia ne loa le fau lunga ya masai le opepe mama moe mausu te lima poasa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti susu wane foi ilona no fanga au tu ile yuni te tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulangu morisi ule ole saamona ngako malestesi sponsor
2: Pacific Supermarket ole fale olo mo fatanga ya souma eta filifili I olosi atoa pole fata ulusi maua tama favela matama famata tele olo atu aisa mafingota mile sami o olo ss mameta ulima male pacifica filifili sosela e ye tiono me ai o tu sita yala matusi ole ola mo uma oe tawa lunga loa ese tupe la fo samoa fa sota ine lo le sunga ya no po entry sat ilona no fanga I pick wheel Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, Morisi Uleon sa Morangalo, Mali Station Sponsor.
4: Tawana mau e tamiti umo sa mole ola malolo ina lei bai nona whanau mai, malona ona tuktupuae. Ia mautino e whaitu I pui pui alau pepe, pe a whai eila no ifole lua tausanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupua e matu I pui pui o whanau. Sa tui na atu mō aso mataimi le faa tino ina ai tu I pui pui o lau pepe. Pe faa fso ta e se fō mai po se tausi soifua mō nisi faa mtalanga.
6: O le ola malolo ina o pepe, o le ntafa yo I a au.
7: Ma.
8: Ma.
9: Ma.
7: Ma.
10: Ma.
11: Ma. Ma. O whanau, ola soifua manoloina, o le tātou ngā luenga e whai whātasi.
12: Fautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua manoloina.
2: Yo e Samoa, ia wa tūlai mai le tātou taimi fitu minute, wa te ainei le tūlai tolu, a taluai Samoa, lau whafunga anga, atanga loa, o leo lo sau noa mai. Ya le sunga ya le vienae a sa olele ili sa unoanga ya uatatau a ili palemia ya ona ABS le komisina ele fa maoni ya nangalwe ngafai ya olea e iloa ai ina mea oia lava lea olo oiloa mea olo otutupu tonu ole matanga alwenga a leo leo a ya osina fa asoa atanga loa e sa olele ili manatu lea Ya wa so se alo ma so se whanau po se tangata nu ufo yo Samoa. O lo opu lea ma tanga luenga ese ese. Ile o lea tatou te tala noa ma tō mā natu ma tanga luenga o leo leo. Ia au nisi fo ya ma tanga luenga. E ono mea lava ma tatau. Ia le wha maoni. Wha maoni ti ute. Ngā luenga ma le tautala sao I mea lo o tutupu. E po lea lava se ngā luenga o lo o epu lea. E le ngā o leo leo. E moa I o le mata whaioi o ngā luenga leo leo e ke le lava I tutonu o le tato watunu. Ai a tilo tilo foi I nisi lava tangata o le atunu o lo o pu lea nisi matata nisi ngā luenga. Ia o le fai ma le wha maoni. A tangaloa.
1: Moni lele.
2: Ioi. Fai ma le wha maoni, a wālo sila sila fofonga o le atua. Ia ai mai se foi, te pa ia ma le mamalu o le atunu.
1: E tā ua langona ma fina ngalo le atunu, tō vāo mai se lava foi fina ngalo le sunga ia levi ia nai. Ia manatu, ia tu loa, ia po le afionga ia, ia po se tamali I foi, ia o se falitua foi, ia po se tausi. Ya olo umfayo na maua mai ya le tatu leitio. ya le sungal na na sau patu ya le vianai moni ma fa maoni i wa tonu la ngona yo le atu nu ya wa tau fu ma se toa i le tapu inga sa mo lo la tu loto ti nga ya wai ya fa ma sino le tele na fa fongal pale mi fa ma sino mai o sa mo a ya a o fa ma sino atu la na le atu nu we pule a eto fu le tanga tama lo na fina ngalo ya ai o la ngona fa bena e vai vai ye le loto ya pole aso na tu wa i fea ai le a ya tal tonu e sau malama a tonu o tau mwhai lawal tai tai o le atunu ya i se awala fi le mu ma se awala so longa manuia fa amalia ina i foi ya fina ngalo lau telo sa mua ya ai to aper tai sa mua i lau tapua inga tal tonu lawa fo li tau fi ya ula nguna hai ya na ma na tu na tu ngol si ule ole sa mua ngalo ya fa ya nga tonu yo tau fina ngalo fa tai e au fatasi fo i malitatu por kalame ia etu ina atu nei la ngona nei ia musui ele anganga ole li tatu tui tai ia ina ia mafai o na tau mafai a wafo i ia se fo ia fafi tau li olo tu mai nei feala feala tu wani li faala ve lavi tatu ti le mafau fa wina ia isi o tatu tofi mal si isi o manga sili o na pele ia te oe ma usa mo ia ai o vahenga ia na pito vau o te loa ia to tele hai le fa pe fo ina se tasi to no au te lol to tele o tatu tanga to le ngon nal na tasi ya ai o tan ton mo tatu por kala me ton fa so le tu le mitatu te mi us fumal tasi mi te te ele tu la to lu to va
2: ya ya ole na uma ona ta wa tu le atu no u fa ma lu lu wa tu le se por kala me ale ta cho fo ma i sa mo yo o no o lo us fo no ya le fiona ya pa tu mal fre tu ya la mauta
1: pico va o ma o fa va lu pe lo fina ngalo fa a se u fa fo ngal ta po ingale atu no
2: ya
1: iso yo me fa mi re ko fa popo ale ko le por kala mel fo ma ola wo
2: ola fia fia ya pa chu
1: e va fi bru ka mana te do la pisi sunga le li fo ma pe ona pe fo ona e si de si la fo ya ya ola wo e meli ma si ta to fo ma e ma tu afa ma ula lo mai nga nga ma ula lo ona ole pisi te le nei vai tau ya ai le afa ina to va
2: ya ya ya ana sina pelo kalame wa chama fayet fo ya se fa manatu le bai tau
1: mana ya
2: ya ile fa mai fo ile nei bai tau le rhino virus o te loa wa manino fo ile atunu o le rhino virus mo lo si la fia ya le soifu ma lo loina le lei o tatu tangata lo yo lava a o mo lima a so ole rhino virus a tangaloa ma fa fo anga samo ya ole tafe tafe le isu ya o afianga fo ile ya e pe lava le ke ma wale fulu pole cold ah ma wale beba afia fo le tau malulu afia ya e o ai lava ina in feki ai va e ngol ma na ba ah le ma e ma na ba ya ma so solo e pipisi e pipisi ile tangata ile talelia e mafu ma yai ma le mafatua ya le rhinovirus o lo yai fo ila ma le sifa amai e tai tu salava le rhinovirus ya malesi o le RSV ya mo le fa
1: fo
2: o le fulu lava ya po le cold fo e ta ua inisi a ya o le RSV ya e a fia ya ai lau manava yoi e pipisi telelea e sili atu la le leanga o le RSV ilo le rhinovirus ai a fata mala le tangata e tutusa lava ya manatua ya vave ona fafso tai lau fo mai pe a fai wa tinga le ulu ta fele isu tali tali mafatua so o a ya vave lava va aisa fo mai ya pro fo mai lava a lo a inga te masan yai a wa e a matai ilau manava e afia ai ma o mama ia pole lua e le valu waso e vave lava ona e tinga aina ia ma solo atu ai e ma fai ai foi ona e afia i le mele o le limonia e ma tautia la pe afai o le a afia ai mai se lava alo ma fana witi ia fa apea ma tina mta ma matutua matua tausi e te tauna fa ababe vave le fale mai ai le yo o le limonia awa a o lo le tangata le limonia wa fainga tā lava ona faia tonga fitinga yai ale abea ili fale mai e fa ile fafanga le IV e tui le antibiotic e abe le fala au tui lea e fa ile IV ina ia bave ai ona maua le tonga fitinga ya e mapu ai fo le tangata wa maua ile limonia Ia nā o sina tua lalo lea po sina soso atu a sina fautuanga. I le nei fwoi vai tau. I nei virus o loo sosolo I te tonu o sini, yoi. O loo iai pea I le COVID. Ai o loo iai fwoi I le vaenga lea o le rhinovirus, ia po le RSV. Ia e wha amanatu atu pea. Ia lau tui pui puia, o le flu. E ono mea matatau. O aung fai a ngafi lau kui flu.
1: Malo.
2: Yoi.
1: O te loa o ole masina lena te neo a perila lona amatanga.
2: Ia.
1: Ia le tāua I o lau whaamanatu pito vāua le umāua e le tase le lua ia le tolunitu a inga o le fulu. A fia whaafisi le tu pito vāua. Whaamatawa a fia ai ia wanga ia tu isa amoa le fuitu a inga vāenga o fulu. Ma le pui pui ngai ono a fia ai o tātou tangata.
2: O te loa ua o Samoa, ae manatua, o le siyama lea o lo popole e Samoa, o le afo, le dengue fever, Yo, bawa lea le tatu te whaalongo ina.
1: Yeah.
2: Ya, o te loa o lo solo mantua, o lo tele va alele, o lo tele tangata malanga atu te tonu o si o tatu tofi, Ya, e manatua e fea vea ilava le, ya le nei virus, ile tale tale, o le mafatua, me fa pena siyama pete maua fo ile inifeki, yoi. Pese mawa le mele o le manava, le alwa le manava.
1: Tau le au le manava.
2: Ioi. E mawa umai lava o teiloa lo mawa fo I Samoa. Aile o whaapopoleina ai Samoa.
1: O
2: na lai whaapopoleina Samoa I le tenki fiva.
1: Ia o teiloa fo ia o ana na whata malai si le atula le weso Samoa pito vao.
2: Ioi.
1: Ia o le tau o lau whaamanatu mare vaenga lea ue ta o le tau porklami. Ia ona o le vaitau le nei wana I atunu nei, atunu malulu e peo tātou, ia o Aotearoa I New Zealand, ia niso vaenga o le atu Peritania, I le itulangi le I le atu Europa. Ia e te tau ha ona whae te teai, ona o le vaitau malulu nei suingo le tau. E vave ona pue ia ngō fie nei, te wae wha peo le fulu masani, ia le wae a fie I niso vana. Ia misale wa fwoi o le nai tau wha atata, marika mai kikinga o Koviki, ia.
2: Aia, o la alaba su solo le tobi, Koviki, teimili nei, ia mana tua atanga loa. Ta lofa e isi o tato tofi pe a fai, aia a fie ai nisi, ia, I neiva rasi, ia.
1: Ia.
2: Ona, ele lava tato me fainga luenga, ele lava tato fuala au, o tui fwoi a peye, tui ole antibiotics me fa pena ia le pe o nei atu nuu a fia lore tangata bave le fale mai pe te bave lau fo mai e maua mai lava u fuala au tui a le na lau vai e inu mia ole vai tui a le le na foi ave ole fale mai fai lau me foi lea ole IV e tui ai ele antibiotic ia e faa vabe ai ona o ia tonga fitinga yo to tonga
1: o le sui vae nga pito vao ele leia I nei ia mai toi faa mna toa tufo le malo telo le tato tunu e mese ata wafia ona ita mama na iti nga matua tausi le tau le au le ole mana vae mese fo yalo mafana ule vai tau le ne ia e te tau wao na vabe ona ave le fale mai ia pe longo po ile ia ilau fuo mai na ia mfai ona Ma wasi na ea, fo ile sinda vae nga, fo leo kisene, ea po lea mele fe uko fama na vae. Yo e fisa o swani ai, ya ne I te uatupu sifala velave yotu, walo mfana we mese fo ina ima atu atausi. Ya au, taro le tatu fata mala, ya ae por tatu le mailua fo yo, ya vae nga ta wapito vao.
2: Ya ae ole anava lava le tatu fo mai Samoa, ya ole... Manatua lea o lo soifua ma lolo ina lelei.
1: O lo yow wa ao.
2: Ya le na mo lima. Ya ae usi mai peala ufa afonga Samoa.
8: A faya ya ini ya unga ipeyo fulu. A te leo tinga ini. Ita ua lo toa. Ma ta itu le nei. Ma faa tingo vaina nei. Ia e nafu e sea isi potu po se vaina ule falu. Ita ma mau mai lu ainga. Ia faa e sea vaina fao ngai tangata wa fia mai ainga a toa. A fipa mti ngā le ulu poli tingo. Inu kuala au me ti ngā malolo lei. Inu vai a uli. Masua fuala au sua mali. Telele tang mafai fuala au aina mea mata ma fuala au aina sua mali. Kufuru ma mali mai taimi umo. Nofo le leile fali ma tamma mama I vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duenga o soi fua malolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isau li fana mai. Ia tautua na awane I isau li se pasi o se tāmale lau pasese inene ia fia ni si tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.

0: Samoa, ia o le siufonga le nā le Harbour Lights Express. Yo, Siva Samoa, ia le nā. Ia na so o ula atuai, ia le tatou whaatala noanga, ili soifua maloloina le leio oe ma'u. Ina wa tūla, ima le tatou taimi, luas funma lua minute wa te aine, ili tūla e tolu. Atanga loa. Ia, nā sina whamanatu a. A wafo ilia sina lono, longo puya li'i a. Ona o wa denei vai tau. Wa mai tau watu, ili si'i si'i o le tā. Ale whanau inai mātua a o te leiloa pēna e silafia, ia pēna e mata mata, ia mamai moa fo'i iai. I lei tū lea i se whaalave lave a i se tina, ioe, i se tina na tū lei ia pēna o fo'i ele lima o le atali i a tangaloa. Ia e la longa le whaanoa noa, ona o sa moa a tangaloa.
1: Sa o le leilau whaasoa pito vau. O le tāua I o le vāenga lea wae whasua I e tangi. Whapea au tele I tāua I fōi lunga. Mea fōi la lea pi I tau tāua I a te au vāenga I o fesuia inga o lea o penga te whailangi. Ona olo o māua I ni winga whape nā mani langona. Ia taitai ana manatu e lea o e lea a fia I a si yalo ma whāna ura tātua tunu I e tue inga vai vainga whapea. Ia moni lea o wātu neo e saunga o si I le tā Oka ta whewhe a pētua ni anilo I mata o mea neo mātua. Ia wai le whaingo whie pito vau. E tangi le whatu malele ele wai ole upumonia. Ua matua matauti ale si iol tā ale atari ilona tina a.
0: Matautia.
1: Masalo po se tina matua o sone se tua a ona mātua. Po le tamā po le tina. Ia awa mai tau wina hai ia winga le mā fau marili minga. Talata iai. Ka whewhe peso u matali ia pele so u matali ia e maka ia I se makua ama fiki se po e sasa ili au kua ringa. Mero ta mai titi mita vale male malo vale. Ia ole ansi si ona toi, na olo ta misi alo fai ai. Ia wae mantua pito vau ele ia se matua ele whangaina I upu matala alo ma whanau. Ia e mantua ia e hawa I louta māma louti nā e whale vale vainu. O waso le nuu ole atu. Hua ina I ovalo watua I ate oe. Ia mai o sa mua fo I ia ole le vahafea loa I ele e maua I so la vase atu nuu pito vau. Ale mana ia I ole wae wha manatu wae sa ole le ia sa o mafau fau fau pia soli. Nau whapea wile o ele o maua I Samoa, ia I tu ai ngā malo vale tamaiti whapea. Ia male tu ai ngā awhianga. Taro si a pea whaina pāu wale o le tamaiti te olo o la sosopo. Awhanei tu ai eise si tamaiti te sosopo whapea. I sona tamāpo, sona tina, ia po ni mātua foi o lātou mātua. Ia tēnane foi pē mātua pēle ai, ao ni tangata mātutua o le awhio anga. Po ni tangata mātutua foi o lo tātu watunu, po ni tangata mātutua foi o lana I ka lesia. Ia ilo o nāwa ma matawa I pito vau.
0: Ia e mana tua a tangaloa, e iloa lawa sa amo e lana tū ma lana anga, ma le fa, o le faa alo alo a, ma le mingao. Ia e pei ona e saunoa ma tā ua, ia foi le fafunga anga sa amoa a, io e langona le faa noa noa.
1: Tua ke ia le faku kangi I uleanga. Ia, tati alofafo ia I lea tō ngana tō mai titi o epe ona fai. Tō iloa, ailonga ia se Samoa o tau ia ilunga o lea vāenga o mau se langona fia fia, ma se langona lewe. Whānoa noa uma ia malangona fia tau I masui. Ia ono vāenga o vāia I ona o tātou umae pele o tūtua ama o tātou mātua ia I tātou. O le fāsi no manga sorpiko vāo le mele ngei. Au soi fua foi na yo umatua. So peka ke wha vale vale a ka le alu koi kuki kai wha koru kai wha whare tau sanga te te alu asi. Ia matai alu vo ile sili sili ia vili ia po ha mai o le ale mea mo o mia. Whai a matatala ia o si tina ia o le aso muli muli ala matala noanga. Matala noa li tai au msalo o te alifitu wha solo le tula e valu li tai au. Ia Aola mana wha maa vai muli muli ale nā mo uti tilo atu isi ana ta oto mai. Musalo pe tāle se fulu ia ai to e sau le tāle e longo mai. Ia ua wala au ia ilta maa le langi. Ia nangona nā e le mawhau na ngalo.
0: Le ngalo.
1: Le ngalo lo ta maa fau fau vore le tausi o ta maa. Ua ia o whamani anga uma. A lea pa uilunga o oe maa. O to walo maa tato whanau. Ya yeah, faila le kuinga me kava kule kolango si. Si
0: tina a matau tia lava.
1: Ya kafia fia I le kama kiki kafia mafuka ya.
0: Kafia maua se kua ke se kasia kanga.
1: Te taua le mpito va te taua ya o me tutupu. To I fua ta ye li tae au fau manu o nai so I fua seo tina pe a faya maua ne fo ye ne yalo le atu nu le ta fasoa. Te mi ali nei o lufa maulalo alo te tu e fatu ese ma wa aide faile leise mea ai o wa le tina o si outama po le tina le na o si outama ia ma tala noa ia ye fa ma ngalo oe ma sou vai venga ia ma nu o lai ma ua le hawa noa
0: Ioe, ia sa moa ma lau fa afunga anga ia o sina tu alalo le na yalo ma whanau a tanga loa
1: Ioe
0: teine ma le tama mana tua Ava I mātua, ia awa nei whaangaloina le iwa o māsina.
1: Ia le nā.
0: Na tau awe ai, oe māu I le manawa o tina.
1: Ai lo le maua lo, ula futi futi, ia.
0: Ia ngalo loa.
1: Mai awa le mika mika laka ngaka le mālo si poko male, ia.
0: Ia le nā. Ia ole asa o ula atu, ia le tā whaatale noanga le atanga loa. I le si ufufonga o le tap band. Awa le mita mita, usi la o tau whaafufonga.

0: Yo ele si fonga matango fiele na le tap band. Aua le mita mita se tasi lona malosi. Ai ngalo ele fa fitai atanga loa mal fa fonga anga Samoa.
1: No ili re.
0: Ma na ya chelele si fonga o le langi pese atanga loa.
1: Aua ni e mita mita ilo malosi. Ngalo ai matua a inga ya maso lo uso yo ai lava lo tua fini. Ena wae maua mea maua le malosi maua le te mau ainga ia ona sopo tuloa leo au fuafuanga. Ia ngaloa ia te oe ia le au malosi le te pau le langi lala a faa malo ulo umai ia e tau ia te oe tu samalo uanga leanga.
0: Ia ina watu lai malta taimitanga loa watu e luas ful malfitu minute ia na tafo ilea ole tu lai faa. Ya ai ole a se e lau fafunga anga Samoa. Ya ili si ule ole Samoa na ngalo malana waya telefoni fetoso ai is tete ese ese o Australia. Eva eva ma iai Samoa.
2: Ta alofa wa telefoni sao noa mai.
0: Ta alofa tu Samoa. Or si ule ole Samoa na ngalo malana waya telefoni fetoso ai is tete ese ese o Australia. Usi mai ala ufafofonga ile tatou lua I waya telefoni mai ile sete o tasemania. Lo fa nga solo su esu e nga leo leo isi faa lave lave na tu lai I Hobart. O se tina ai pe amale ono sfulu ono tausanga na mawalo na tino maliu ile tu atusi I Lissadale Court. Olo masalumia wale mauna maliwo ya. Ilea la wafale na maua yae maseali elima sful maleona ono tausanga. Watao fia neye leo leo mo ona sue suenga. Ilea la wafala velave olo ota uaye leo leo. Ole tina wale mauna maliwe pea mani ba yaso. Olea foi watu wa ia olea lii olo otao fia ea afia. Ile ngase ngase ole mafaufau po le mental health. Waya telefoni mai ile sete o Perth au Sitania isi sifo. Feto ai le train sa yai e tusa ma le se lau le au fa'i o le pasese ma se loli ile kolosi Guildford ile July 4. E to atolu le pasese le train in awina le fale mai mo tonga fitinga. Tele ni ta avale na fa'ale angaina ona olea la veanga sa tapunia fe malanga inga trains Mata avale mo se taimi umi ilea yafi. Ele malolo le matanga luenga o leo leo. Ile faa wawina o sue suenga. Ole mafua anga o lea faa labelave. Waya telefoni ma ile sete o Adelaide au Australia esaute. Ole alii ya Peter Liddy. Wa balus ful maltolu wana tausanga. Na faafale pui pui ina pida ile tausanga elua afe maletasi. Ilo na faya faamalo siya wa mionga maatanga ini tamaiti ze toa faa. Sa avea lea alii o se coach ile Brighton Surf Life Saving Club. Ma I reporti ya leo leo ole nga luenga lea sa nga lue lata lata ai pita ile faanau la haiti. Ma ua faamaonia o I foi na faingo fia ai o na ia faatinoina. Nei winga leanga I alo mafanao. E luas fulmalelima tausanga na faafale pui pui ina ai pita. Ona oana solitu la fono ili tausanga e tasiiva balulua ili tasiiva baluono. Ole asolulu ole vayaso le nei na faailo ai ole ama ngalo pita. E toatele ele ofia fia ili afaayunga. Ile manatu ale to atili, e to e fatau nuu fo ye pita, se isi solitula fono fa apea. Waya telefoni ma ile sete o sini ni usa welese. A o kolosi se tomaa e fitus fulu ana tausanga ile awala kolosi, ile pita nuu o Forest Road ma Queen Victoria Street I Bexley, na so aina ile ta avale. Na faafoe ina se li I e luas fulmaltolu ana tausanga. Sa awina si tamaa ili falemae moona tonga fitinga peitai na maliu lava si e tamaa. Ona etunga tele ona manuanga ai oloofa anga solo suesuenga leo leo. Ile tu lai ai olea faa labelave. Male fautuanga, mai li matanga luenga o leo leo mo tangata uma. Ina ia mana 2 kilometre fa atu langa ina, e samalanga ai ile taavale. Ona o manu manunga I faalabalabe, e ona tu la imayai, nei faalabalabe faafuasei. Wai a telefoni mai le sete o meleponi Victoria. Sau feu se alii sa malanga mai Melbourne mo Dallas. O le QF lua tasi ale Qantas na tuua meleponi e faa moe moe mo Dallas e sful valu I tulale umi o le malanga peitai. Na tula I se faa le tonu le vao se tasi ale pasese. Ona na tele yusita ia tula fono I lunga o le vaa lele. Sa tau mafaile au fai ngā ruenga e wha anofo file mū le alii. A sa ia te tee, mana ia u wina loa se tasio le au fai ngā ruenga. Na avea le wha alawe lawe, maala na afea I loa le wa alele lau fanua o pape ete I Tahiti. Ona ole fia ave ese ina ole alii wha atupu vevesi mai I le wa alele. Sa tau fia le alii e leo leo mo ona sue suenga. Ai toi faa wau le malanga le Qantas mo Dallas. Ile taimi nei, ua faa saaina le Qantas ma le Jetstar. Ona toi talia le alii e malanga ya la atova alele. Ma le tato waya telefoni faa iu, mai ile stete o Brisbane, Queenselani. Mo lia le alii fo mai ya San Theodorus. E fitus ful malfao na tau sanga, ilona faa tau nuu ole pulele uma, malona faa malo sia ni tamaa ita e to asful malelima, mai ile tau sanga e lua afe, ile tau sanga e lua afe asful malelima. Ai ole asolulu ole ba yasole nei, na tu la iai ile faa masinonga I Mount Gravatt. Ma ole ala wina no na faa salanga, ile asolulu asful maltolua yuni lua olua ono. Sound ole sa o upo leo leo ya Sergeant Dennis Silk. Ole anganga faa fetai ya te ilato na afia ineisa wa anga matanga. Ilo lato faa iloa o winga sa faa taun uina Theodorus ya te ilato. Sanga lue le ali ifomai is a private health center I Tarragindi I Queenselani. Ma ole faa iunga le na Samoa. Ole waya telefoni ya si uleo le samo na ngalo. Faa fitai tele le faa fafonga mai, ma faa soifua ya.

Samoa, famalo atu lau tapo inga mamalu ile nei tu lao lea wauli. Ia ua tulai maili tato taimi wa toi fitu minute iona faa muta foi lea. Ole tautu ala wala leo le si uleo le Samoa na ngalo. Ia e toi faa manatu atu Samoa. Tato toi fei loa I ile aso atayao ilunga. Ole selau tesi male tolu faa mo. Mai ile tulai ono seipa ia le iva ile afiafi. Ia ae faa manuia atu malo longa ole afiafi. Ia faa pea foi. Le sauni atu le atu nupele Samoa I sauninga ole asu sapa ia ata yao ia ole afato fa atu le tautua ale si uleo le Samoa na ngalo le afionga le pule fatonu ya tangaloa tole afoa moangu tutia ile si ufofonga ole puni ala maa tofa oe rosa ya fapenala o tau au au na lenei